nibu renrenu songrim along lodala nyetfon bu bum sapunol fudet mo bum satukpot ni kim kinchum sa aring renchu zong rongkup sa umnyum ka senong o bum sapunol ari.

Nghiệp phân bu bơm ari sa lip lip ka. Go rong zing zong do atan tham dân sa thạc bi bơ nơ la thô hung nhì mô. Sê rê sa thạc bi nhì wom ik zơ a zực dục xong tên ka bùn zô krim gyu thom ga chu. Yang nê sê forest for better future. Abi rendi song nun thạc bi sa nang ta lom nun do yô lil bù nhì lúc bùn zô klin bù rê xu kho lì nơ ka. Bùn zô krê kát sê rê a yít a dê nâm sim yu sa tên ka amo bù bù nol. Gâm sê Serenin gumchimu alem lem shu. Sere barto un kursuk sa chilom rem balance matna juk thum shongum. Punjok nun kayum oxygen azom mon agyap to juthap lo thamlong pong po shu. Punjok re state front mukhut bu tham chong fu tham big pong sa ligum. Punjok munyin gong sik dum ka zu bam shong agyap do aduk nyi hungum. Kung nun carbon dioxide nu shu gum sere atmosphere un oxygen lyo chong machu. Serere gun zu bam shong satan ka gat kobu niham bagam. Punzok nun shu ka lentop macho liba yel mun shong lom gyu thom shu un global warming nu tong mun shong aman zuk tho shong gam. Olom do water cycle tin tho shong lentop macho serinun so yu shu un ung thun chum gyu tho shong lentop macho. Kung sa afya nun fat rem jam tho shong un soil erosion flood un rut rem. Rong kok shong gum. Punzok rom gong, sere punzok tup shong, ma chong mat gong ni, punzok zum tsu katab murom sa, yang ni mulok sa, sin la, barto lut tuk tong bird shu, sere temperature gap shu, drought un sukmut ayil, bird lung, non shong gum. Site tham chong un kung, kung pong rum chut shong gum, shumat nu go gong punzok lok, lok lung non gong, tham chong tham bik sa, chu do lon shu. Arere kayu sa gen gum sere punjok rem latbu mithuk sa tern ka. Gyotham ga chu. Kayunun agyab len agyab kung kup thiang ga chu. Un ulum kung pong tyo chong lyot ga chu. Jung thuk un mimong kat ngun nu. Yuk mat gat un chum talok bu punjok thup shu. Go tho gong. Tho shu ga chu. Un punjok bird lut. Thupi mat ga cho yong saktop bi ga cho. Surong kayunun punzog yotom gong ikzo ka achong siknut. Ung rich biodiversity muhut lut barto siri mitho krem thupkon ga cho. Kusisa atan thamdun rem ate toka tholung along lodala. Rensong sa kumdun ka bum sa punol futet mo. Bum pon chuzong rongkup dosa umyum ka. Senong o bum sa punol ari.

Nemwong sud sen ngani bu ren renew songrim along bum sapunol fudet mo bum pun ren tencho rong kupsa unyimga sinong o bum sapunol ari.

Are numvongsu gongtukgum alongbum are sa dipka surongsa motunchi tungkungtungla thupi abido lungchongshu lo altuchut are doka buchosini bumsa punolun atan thamdun othasungtit gunrim tokchi un aryum sunap alongchongsa nusichan thupi tarjingunse nimu.

Allakon samigen samlo lo koyang tangsa sapcheng tik tondung lopatta kon sapcheng leta thamingwa kerek temen temmuki renchatlung kon tangsa sapcheng in khepsum temen laje pa mele kerekle nibongang yechi khamgu medong singang kebong ba laje ru ani sukhim laje innang kebek patongbi nanjing thikpang Nogipang ngasile temen laj iren nibongang nechigekpa khamgu pokhe ang laje o kam singe ang uaye temen laj iren sukhim khamgu pokhe ba yechi tongbi egang temen temmuki ren pemuk thibongang ngasinu kohek sing pokhe ba kon yundong ba Nusitan yakthung thimbe in allo kharak le pemuk sumbong kharak khagon yemmu punglo wa. Ani yakthung suangren lagi kon temen laje ren yakthung pan thimbe poma gara kerek nule nuba sekhaba e email lungba khani tren taraplam thikseng waren naibe ko poma sukte Sukim khamgu o yorik songba ayung allo songba sumsiren yekpa thimbe pung kon sigang ani songba ang ada kha khenni sekhawa ba yekpa no email lungba thiksing waren pan samdang ba pa masang pung temmukiren ani thiksing waren tarapin fosu ang wa Kembarak menang ani songjumren yamba ke jokpa yamiha ko masiang lakat loma yamba kang kolle chugraya kon temmukire nambi olam khen yamiha lam khuni sapsok songjum sakthim wagera u mege tuba kuba samdang tajengiren rekotha yak tu Konin kuni samdang yaming samsu yaming mebong sang kantandi karakle lagi kon temmuki thimbe o khayak tuangwa. We lekhang sammigen samlo tengoppo kewa ba akhen sammehuppa sammehupma haren akhen le tenmengho e kewa ba yami hare. Choha kon temmuki songjumren. Kupma lop mayam bokang chogu angwa, najam pi mayam bokang chogu si angwa. Kuni we samlu sung lop ma menchuk tunchang kuni. Temmukiren samlu o samme mang rekot chokma sukki deppa nam biha mebiru si ang. Konip mo kuni takpa in thangsobem ba chogu angwa temmukire. Hekerike ani allo ba wenchu ha o taganga temmuki. Mihepsu migottu allo allo bayemmu abangi khaningo ang application lamba kon thimbe ha khemma sukte khelle chugle kon temmuki ingsebung lamba kebung ba ingse nu ani yaklagen yaktung suangren kebung bar kewa aba thobodim ba yam bokha kolle akhemba takpha pirongwa kira ba panen ani chumha angna katna sesum pirum singang kusing ni pangkhum sim patungla kon tangsa sapchengin bhaga moi napsung kon sapchengla ko egang al yammu ang sammigen samlo tik tondungla patta kon sammigen samlo nang hepsumang ibitlarum lo

Kuzuzambo, Dilungte ka gatui, Pizam ki chute ngadung di piki ngaji, pangin minto, dejo pe lerim kabda, Samanavi tude nadi, lungte fiti juye pe pam lengeta, Jembo tamche kapulo, nga rinsing laden dejo pozale, Pizam dileta, Taringi lerim nanglo gasu shudui. Lengizuki ngachi lerim de sambanadui, medium wave gi meter nija chusum chuser kesum din kilohertz chikton jibjashi, FM kache zenga megahertz chigyasum dile news on AIR mobile app nale. Taring zapurbo namlo mifo taloi do ngapeki, si chobdi nine yeshe di piate, taring ya si chobdini, dile chiling nito nishuzatu loi do dimpeki, Chi ni. Dile tharing ki ngachi lerim ki tendel gobyam chuktui melam partui le.

le ha ko she na nga cha tham je ka bu ta to nga cha chi ge khap nang sha lep ma chu rung ya ta to jamling nang sha fifa world cup lap ti ki then ji ye po be di ko le tham je gi kya kyo yi kya ka ki kuna tham je gi ha ko di ye po be di le kha je gi di ye chim di chu ka chi polo gi chim di chu ji ji ye po be dem ta ki chi me ko le nga cha ki len thop ku po di chi po di chu ko le ngachagi hakho go pe di khanale thembo shuwa jeni lak par ge chime ki korle ni chi pelhi ni chi sungki ni chi dulen pa hi chugi thuji lera ngachagi jamling na ye pe ki chim mando de chu korle hako ji ye po pe di phya tira tarin ki nyim di khong gi tenle chi sung phya ji ye po pe lerim samana di ju ye pe lingge suingen sin lo Sunglu nipo ya fiduin gumbudo jitan rochuki sungena sambana.